Manarunog ko at inakwaya ka na ching. Manarunog ko at inagya ka kwa ching. Manarunog ka kulti ka baya kliru sila. Lecha bilal chak le benik laes ko. Lalas ka holi tenamita kwaye. Ak ekchi, apokomchi, akachi. Utnabal kuibis kakal kay payo chi atinobal kwan ko rin sa Likatepal, Guatemala. Aho din ako tanobre si Chikul, Yakaw, Lakubanel, Lakpakonel, Laksakonel, Laktenonel, Lakpechonel, Rele kapoya na mil majal. Alis oli chosas oli ruti chocho. Kwayeko warin chi atinak chi serekik. Inkana ru kakwit yoko chi atinak chal sashben. Medyas panak huak ekchi kwane kesilal. Udlao na kache tenemos nuestra historia, nuestra cultura. Y también tenemos derechos y responsabilidades como pueblos indígenas. Joralash kaholi tinamita in kwane kesilal. Kwane li resilal e kachuamil nale. Kwan ni kakulup, aban kwan na kwili tento takaban, ho ralas kahol atinamit. Sa ito ligil, matyo sere, nak anakwan joko chi okchisali anihola o majal chandru karus o tili kakaba. Majak lais di jokes kamingil chalen mare kwi posib chaba na kwan. Maakset ilbaya kris le resilal chan chakreru tok sa anak pan likwan kes les ko alal kahol bes. Majas banak na basut na kawano li etalil chinis di folklore no patinak ng ilbaya kris karutin kie karutin man. Makakuyaran ta kanak malaktin silak ilbaya kris ani chak linachin lingkwachin. Majal ani chak pa chan lustikla chak limbeli stiklahik. Espenik lingkuan higla intok anakwan. Manjalabana na na linakutukre utan kamana kakireta sang Mateo na si Chanru liresila lis tokreta na kikulong kawa Jesus manja. Ani chak lishe tonil choke chak sibek tokreta. Kon makakwi makakwi li Jesus kwan real bing kwan akwi kelao manja. Banakwan kong kesilal. Moko chalta so chal sai apan kupambilo span hun di kuin ut hun di isk kon kwan li rekesila waja abanan hokana kliekla aan atinak aan serik chirish li ani hola o chandru li spoti li kakaba chandru nako ilok chandru nako atinak. May chanlun ako sererik. Manakwan li selip atin sa likatyan. Malak chal tapso ko aran. Malak chan chano tanabayak li robot na kestye. Baya li kristyan chis naksakong kutanaan choke chi chinumtak. Likas lang ko yung cho chinumtak. Lis kaush. Chori lupal chanlun na. Majal tish. Halo tish. Elis kwang kilal sa ruchi cho japaning ka na ru naklao ako ikal cho ba naklao liralas ka ko li tenamit shikila pili kanale shikila kakaus maya oka na kawayo ni chitay honelik na ko sirabi oka na kwili rech alal kawa kamenak potsok likikwa na rin maya kawa chen helmang tsok. Majal cho sa kamingkil. Abanan eh, honalili ka chekel, Kristiano dyan. Utlik sa ali narak, sa ka ali nigerak, stnawal, stawaru, unka kakwi sa spendi, atinak chengo ba dyan. Tentok kwita kanaw, tentok kwita ka

Kawayon ni Chitay, bayar po niya kakumunin na siya yun na ang kamanin na Elsa Relevi na Sheik sa Roque I. Nahil kamanin siya Norte al Sur siya na Sheik ako sa Roque sa E, sa Relev sa E. O nakulay ka ako sa Roque sa E. Bayar kawayon. Huwag ka na mo ko titi, kamulila.

Drill man yan. Sigbal na kuy mga kali. Iyak. Kwa nang kali kagikel kuy mga kali. Lili. Iyak. Yung ka na bekli kagikel. Kaus pa na ka na kuy na. Eh? Natikis sinu. Wala. Oto ka na tiyan na retali lisanti la retali nak nakakama kuy bakukin. Retali nak nakara kuy. Wanya autoestima sing jengo. Wala. Anan retali. Maja rele iak cenggore maja. Rele iak. Maja. Awanan li rele iak. Na anas kamjak na kakereta li lok lak cok maja. Karnas kamjak lok lak cok. Ha. Maja. Nas otobri, nas konakiri, na takik jik sa li chosha. O nakakuan sa chosha, nas kecak kujak ke li lok lak ha maja. Jal kamana sa nasuri rip chan chan singo bajal kajak le lok lak roji cho si kilau oko majal anyos lus singe majal li naerek asiri cho joko cekang lao joko li lok lak roji cho mukot antota aran ko pampota sa in ka cho cekang cho cekang anyos lus sen majal li Li coche kan kwe jaman kana kekas malak sikil maja. Mayat, hokan ngaje coche kan. Ote, ane kikin joko che ati na kikwa benja liyak sili syahin maja. Kajak lao, ingkan kakere tali na kapan siya kong maja. Kajak na kli kana okres yang kili kyu maja. Okresya kong na kli sech olehim. Para nas kelis na otil nak nareka silicho. Nas kamajala kwe, chanjanak nas pagliruk, maja. Kajak lakan nas pagliruk, para nas tikip. Maja, nas keben kwa salis. Se nas tikip, na nagtayak la salis nim. Hogan na kwe licho, chanjana chibang chibel kwa, joran marini kyu, marini emlili upen, joran kamay. Lao kwe lakas kwenggalal kajak. Laka, laka sincho, lakas bakwa, laka kwesh. Kuin kak eh kung baka ingasan na kay ka. Tok na kak eh kuy par kuy na spas. Utaan na li o ta kuy di chos ke bali ruti chos ganyan. Aana an ganyan. Aana an ko ganyan kasi na muko lenta kwan karo na kachuami chabaneng ka nga kere na. Uli kanisim an li nabasut ng kacheli spalba. Jesus, Jesus, sabi li spalba. Yan yung kanakosi ka lang siya. Kowonesh. Si kakuni lo dyan mo dyan. Bueno ko si Kristan di luli Jesus kyan kiskas ruli spalba. Kiskas ru. Bana kiskes aros ko tanting kwa klitok siya mo. Ko dyan sa. Sa lihula lang kis dyan na. Chokob chak o kiskas ruli spalba. Manya. Waman ka ruli spalba. Kachak chokre vle kama. Kasi ni spalba mo ko anta. Kama na kachela o lili. Ini chanlo ni ke skeke ing alis balba jadi an kun kun likam kun lisik jawa kun cik lico lak ya kun cik chanchan na ke skocha kun sil majal hermana rosario nas kotle talil chiris ajak salis rolali li isim jan majas ko malak likeng skoli li isim likeng sa chot Oci san nas ke skuchan chakru timitimil takacho chakcho chakcho chakcho chakcho chakcho chakcho Tokretal na steli chot na el chak chan. Kama anak kwe chan. Ana ang bayak retalil karulis balwa. Manan. An kun rake. Ki kun na hek par kwe. Na el chak kwe chik li rusilal. Bajal jana na katina. Na kwakli chak kwe chik li rusilal li ka. Li ka kwang hikyapan. In kajik reali roche chos ko. Chuman ang kajik no kwe rik manan. Mani cengkaj binokoran di wakil penakuan kusta salilis nako. Oka nak likan isim retali nak cis kunit. Kajak di takwa o kajak sekwa lok lak isim ini. Skos tas anak balba. Punak selcak. Uff. Maja. Utkarun kacu oni dikin nako ye. Mare sekarin kajak mare jal kajak kajak kwan narin. Jal kajak mare kwan Oskal ruli si Marin. Abanan kuitakil hong kui osi kai

Chiko kanana ko ane shinkomo le kokalo le chuchu ko arin ula kahpilihona nakno atina krikendi ka ko Jesus ut nako shik sa komuni. Mantio shaka ko at ka ko Jesus. Chiro shakliona lain at ka ko. Kwahi ko shkarin at ka ko Dios nako chal nako kolon chako e chako at kana kachiko Dios. Arin ko ang ko chirabing kila ko atin at ka ko. Mantio shaka ko li kachakra bengkil, mantio shaka ko li kanalib na kake at kadiyos kakwa. Kwa'y kev la tenamit at kakwa. Kwa'y kev li kuing li ish li kok alisak at kakwa na kekhilok chaka kuik in chira bengkil la kwa atin at kakwa Jesus. Mantio shaka ko at kakwa konimal ko chinali kakawila li say li kacho li katyuam na kake at kakwa Jesus. Sa teng kaya bakpilak angel at kakwa Diyos, linike beresin, likasant iglesia katolika at kakwa, likapagre, likauwis pat kakwa, lisantit pa pat ka Diyos kakwa, kukale pat kakwa, likwangkish angel at ka Diyos kakwa, tsakwis sa teng kahebs kat kakwa. Sa teng kaya bakpilak akumon, likwangkib sa lirayla, sa likyake, sa hospital, sa litsalam at kakwa. Arang kwang katsiri balib, tsisteng angkilib at kakwa Jesus. Marekwa raksyak ni Kishray ni Rura Binkila kwa tinat kakwa abanan sa shkawa li Rayla sa shkawa li Kiyakhil hingka ni Kiruan chichal chikulong kat kakwa abanan arang kwa angkat chiroch benin kilib chishteng ang kilib at kakwa Jesus lakula lakakol at kakwa at may kwa angke bakti lakula lakakol at kakwa li siya chinak li siyo shish kanabib sa lishkong kabalib at kakwa abanaman tiyo siya kwa at kakwa anak tokyo katsi oy bening tokyo katsi bako kat kakwa Jesus chateng kakay bakti lakakilak misyoner at kakwa liulak at kebre sa likak alibal kongkong kat kakwa Jesus marekwan siya kliyak siya shtikib lik angkel chiru li siya mana in at kakwa o chalen chiru chik liona likutan chal kebre chiko at kakwa o insa kong siya man chiyo kebchiyulak lak angkel sa likakongkong chikomunil at kakwa chateng kakay

Lakip din mo, sabihin ka na. Aba nan siya na. Kol yalal ka kolbek siya na. Aba nan kikula. Aba nan kakwi na kile. Kaya oksteneng kiljipek. Manakpan jo ke siya na. Na hindi tayo siya ning relin na. Kikin ko ka na kapusik jipek. Kila kisik. Manak.